0: dikit-dikit dia nang, indak caleh dia engko. Pareman gadang kema, pareman kampung. Ang kumpul sadu Allah hai keluarga wa ang, ete ang handung ang, sadu Allah ang kumpul dan sosoh darahnya mereka. Mengang.
1: Indak Rafa, indak Rafa.
0: Indak apa dang?
1: Indak wa Latin acting Papa.
0: Angka ndak anda ya?
1: Indak ada Rafa.
0: Hah?
1: Swear, swear ndak.
0: Swear, swear apa dang?
1: Indak ada Rafa.
0: Kamari yang. Kamari.
1: Indak Rafa.
0: Kamari yang.
1: Wang nang kece endo puno iko wa bae puno.
0: Capek yang.
1: Indak ndak Rafa.
0: Kamari yang.
2: Tapi kece apa? Apa apa enggak, Pak?
1: Ih kece engko dak iko nyo kudu puno. Ko iko nyo tak. Kui abak ma puno. Tak kui abak puno.
0: Lari ya.
1: Lari wa le puno.
0: Lari ya. Hah? Capek.

0: dodo magimpido na.
1: Masa dodo
0: mangamimpi din sa tanyo.
1: Hinda. Nomor beko ka babuta. Jadi kung ang kunya din tanyo mimpi kau.
0: Da dodo magimpido na. Kulo ka rin buton ni Dago ha.
1: Alam.